thungotse kwano mona are o na le mohlankana ba se bana le 4 years kuri dilemo tse nne 1 2 3 4 4 years ha tsebe ba habo ha tsebe na habo ke kae ha tsebe na mothenwa a usua ha ke mang a butua ha ke mang mothenwa ke mang yenwa ka mehla ba bua ka lenyalo fela Diamond o mojwetsa ka mehla rono be patient my girl e ba le mamello ke sa hlophihlophisa tse pedi tse tharo fela ntho ye e nyenyana fela to know who his family is to know where he comes from ha bo man mamedi 4 years jwale ka bo di weekend e Diamond ha fumane ha bonolo phone o bo maphate party dani o metswalleng dani ha rabi ho hang ka lehlakoreng le leng bekeng ya o feta mona motswalle wa ka o mmone kae kae molong a tsamaya le mosadi e mong le bana ba babedi ha botsa ha ke mmotsa gore na jwale ke mang mosadi eo le bana bao wa halefa o halefela ntho ya gore o re ha ke sa mo tshepa jwale ha ke mo tshepe ha ka nkaraba fela gore mosadi le bana ba babedi ba o ne o tsamaya le bona mono ke bomang wa halefa halefa ntate wa halefa jwale ke lakatsa o botsa mona gore na maemo ha le tjee bana beso ke ya mo rata monna ena ke etse jwang na ke mohlomong ke mamelle fela ke no itshepisa gore o bua nnete kapa mohlomong a tjhika nnete ke yona nako ya gore ke shape short left ke tswele tjena ke bone gore na ke aga bophelo ba ka jwang noto supa 5 1 3 8 9 9

0: ye re fetsa go rolokela yona ga jalo elendulo go tswa go yena mtunzi gona mo go 011 the pulse of Jose moragonyana fa ba re go file yena vocalist Chico Sims Noreng ba tla go yena ba re Beyond Baby ra botsa ra go fa gape le Caribe ba re money kala bobedi.
1: You are listening to The Afternoon Takeover, exclusive on 011 Radio, The Pulse of Josie.
0: Rena bile re gatela pele ka gare ga lenanego la rena la The Afternoon Takeover, mo e le gore re feletele jolo gona tšatši na le kgono tseba gore tše e tla ba diragala ka fa e tla re fela ga e rata fela seripa gare sa metsotso go itswela mola iring ela ya boraro 30 minutes after the hour 15th ke mo re tla ba re diraga tša sela reng ke renya kešeng re tla ba re tsena mo sekutlwaneng sa rena sa mamoratwa sa tšatši ka tšatši, mo e le gore nna le wena rena pele re tlo ngwala melaetša re lamele re tlo ngwala re tlo sedimošetšana ga botsebotse fa go dire lebeletse batho ba ile gore ba latlhegelane le magaga bo bona mo re tla ba re berekiša WhatsApp page ya rena mo e le gore wena o tlo kgona go ngwalela go botlo romela VN mo ratlara mo e le gore na re tlo tšea molaetsa wa gago re tlo iša gabotse two moyeng ra tla ra kgona go bona gore na re ka se kgone go ka go gokaganya le motho yo e le gore o rata go bonana le ena, gomme e tla re ge dinamelela fela e re e re ela ya bone ya ba le gore rena pele re go tsebagatša tlhogo boledišano ya letšatši la lekgono mo e le gore le gona gape re santsane re tlo go mema re e tla re tlo tšea karolo ka fa ka gare ga lenanego la rena la re Afternoon Takeover mo e le gore ke tle go a ke lebeletše kudu baswa ba e le gore ba rata go tsena ka mo go tša kgwebo jale tlhogo poledišano ya lekgono re tlo ba rebelelane le moswa gabotse two jale ge e le gore ko wena moswa ebile o rata go tsena ka go tša kgwebo se ye gole se shute se ya le moeng sa gago dula le rena go metla re ka morago ga metsotso e metlhano fela go tšela ireng ela ya bone ya bela gore na le wena re napile re tsena fase re ya boledišana re tlo ba re sedimošetšana re fana maele jale le jalo, gomme ke napile ke tlo go gopotša gape le nomoro ya rena ya mogala ka mogašong ke 0751329986 moraga fao re napile re gatela pele tla re ge rata iri ya bohlano re amogetswa gaši ya ditaba, gomme ka moraga fao ya ba e le gore re tsena sekutlwanang sa rena sa mafelelo mo lenanegong la rena la bofelo e tla ba le seripagare sa rena sa bofelo mo lenanegong la rena la The Afternoon Take Over ge rata fela seripagare sa metsotso go itswela ireng ela ya bohlano ke mo re tla ba re re happy birthday mo e le gore tla ba re lakaletsa batho matlhatse le mahlogonono ba e le gore ke tšatši la bona la tswalo tšatši na le kgono, go bowena du se šute gobane re tla ba re go swaretšetša dibosana tšatši na le kgono mo e le gore na le wena re tla ba re abelana tshedimošo ye ke yona 011 the pulse of Josie re go amogetše napo botšele ba bangwe fa e le gore mo e le gore o dutse le gona ga jalo napo memba ba bangwe ba romelele link o ba bolelele gore jale ye ke nako ela ya The Afternoon Take Over ya 011 mo e le gore re tlo ipsina re tlo fana maele re tlo fana tshedimošo etša re tlo fana tshedimošo re tlo abelana tshedimošo ebile re tlo ba re ketimela gapele ka mola mebileng mo e le gore re tla ba re boledišana le bale ba Tshwane Metro Police Department moraga fa re tla ba re ya ka molago la Johannesburg Metro Department le gona ba tla ba re sedimoša gore ka ba e le gore na meela ya difatanaga kapa meela ya sephetephete e elela e ya kae mo mathapemeng a letšatši la lekgono, gomme ke se le gore se a diragala tšatši ka tšatši gona mo go The Afternoon Takeover ya 011 at the Pulse of Josie. Dumela
1: 2 to 6 PM Monday to Friday The Afternoon Takeover.
2: Bones, be honest from baby, right? Come on. Yeah, we did it. This is the final one. Come on, come on.

Underdog ke leina la koša le gore go fe le yona ga jalo yona o tlisetša ke yena Alicia Keys gona mo go 011 the Pulse of Jose gopola gore bjale re tsene ka gare sehlasela sa seruthwane sehlasela se sebosanabosana se e le gore bontši ba batho re tloga re ipsina a kudu ba le e le gore ba rata tsela tša meketeko go rata go tentšha ka di-weekend go ya mola le mola mo e le gore batho ba rata go ya gona ba ya boipsino mola le mola go direga sela le sela jalo tse gore bjale ye ke yona nako ela ya gona eela ya meketeko mo e le gore tla ba re keteka re ipsina ka tše ka moka tse e le gore di a diragala ka ge e le gore ke nako ka nnete magagešo ga e sa le re le ka gare ga kgwedi tsela tša go tonya kgwedi tša marega ai jale re napile re fetile re gatela pele jale re napile re tlo tsena ka gare ga sona sama ka sona seruthwane re tsene ga botse ka gare ga seruthwane jale re lebeletše sama jale ke mo e le gore bjano kgweding ela ya September gona bjale gankga e tlabe jang kgawana jale ke dumela ga botse gore re le baswa ebile re le badudi ba naga ya Afrika Borwa re dula re tseba ka nako tše ka moka gore bokamoso bo matsogong a rena gomme re re ga re dira tše tša meketeko re ya godimo lefase le le ya maema a re tloga re make sure gore re dira tše ka moka re bolokegile gobane bokamoso bo matsogong a rena jale re le baswa ba naga ya Afrika Borwa ke tloga ke lehlotlheletša kudu gore mo kgweding tsona tše di latelang kgweding tsela tša September, October, November, December a ebe dikgwedi tše e le gore nna le wena re tloga re bolokega ka ge e le gore re ya go hloka nako le nako fele re tloga re duma gabotse gore o be le rena ka mo bophelong ka ge e le gore re tseba gabotse gore ge re na le wena rena re kekebe ra hlolwa ke selo 011 the Pulse of Jose e napile ke ya seswai fela metsotso re napile re kela mola ireng ela ya boraro iri ya ditaba kgaetšedi ya ka tshepišo ke ena le gore tla ba re fa tsona gape tsela tša iri ela ya boraro moraga fao ya bele gore bjale go thunya le role bjale re napile re tsene twi a ka gare ga wilese ya gagwe e seng gore ga re a tsena ga jalo re tsene fela a ka moraga iri ya boraro ke mo e le gore bjale ke ya go botsa gore gang ga e tlabe jang kgawana ka ge e le gore le ka mo dikantorong ke tlaba ke lebeletse ke bona bangwe ba thoma go phuthaphutha tse e leng tša bona ka ge e le gore bontši jwa rena re napile re ya šaiša go tlogela mola ereng ela ya boraro ke mo e le gore bjanong ke chile time re napile re tlo ba re lebelela kudu ka mo mebileng re lebelela gore ka ba e le gore na traffic yone ntse sepela jwang na meela difatanaga yona e jwang mo mebileng nomoro ya re ne ya mogale yona ke yona 0751329986 sengwe le sengwe se e le gore o rata go ka re sedimoša ka sona gomme wena o ka napa wane gore ngwalela gona mo letlakaleng la rena la WhatsApp go boka re direla yona VN ge e le rena re tle go tšea melaetša raiša moyeng.

0: ni no mo ke yena Ami Jones o tlile go yena ga botse thui are alone no mo re mo go na kwela rena ke e mehlano fela rena pele re jule mola ireng yela ya boraro rena bile re tsena ka gare ga se ripa sa bobedi sa lenane go la rena la the afternoon take over ile ka la bobedi ke se ripa sa bobedi ka la bobedi morabanyana fa be ke bolela le wena kere bona gona le batho ba maile gore ba shuma kere jwale ge ba shuma kgwedi le kgwedi bana pele ba lefelelwa bjale humane le gore wena ka mandaga maybe a kere go wena motlhala sho bona pele lefeletswe e le labotlhano ge re mokibelo ke wena ke thiwang mokibelo sontaga ge re mandaga la bobedi letšatši la lekgono le le gorena le wena re ka fa gopolo bja le tla bona le matšatši a mararo ba go lefile jale o humane le gore ga go sa leselo ga go sa leselo ka merabeng ga go sa leselo ka gare ga account ga go sa leselo kore o šetšiwa le kore o ka gare ga tsietsi ya maleba o ka gare ga tsietsi e kgolo ga o tse gore o ka tšea eng wa bea jale fa ke tlo rata gore na le wena re ke re tle re fele re lemošana gomme re tle re fane maele gomme re tle re lebeletšane le sela re se bitsang gore ke budgeting and tracking re tlo lebelela gore na o ka dira eng gore o efoge seemo se wena kgwedi ka kgwedi ko wena o ntse o lla kgwedi ka kgwedi ko wena o ntse o lla nako e nngwe o humana e le gore o napile o diriša ba le ba reng ke bo di-loan shark jalo tse gore ba le ba tlhatlhamolola ga ba ralo ke bale ke bale ba di 50% ke ba di 100% ya bona e no tswa mo tlhogong ya gage gore tšatšing la lekgono ya ka e namela ka boka jale o humana le gore ka nnete o humana le ka re ga tsietsi e le gore ga e kgatlhiše o hwetse le gore bjanong o malabulabu fela mara wa šoma o tlo go šoma company ya maemo a godimo o tloga ko bontšha ga botse gore o na le payslip e le gore e tloga e na le magura e tloga e bontšha ebile ya thabiša fela mara wena deep down o goga boima jale dula le rena ke se le gore lekgono le re tla ba re abelana le wena ka so na gomme re to ba re fana tshedimoso gomme go ya kwa pele gona molelane go lona le la the afternoon take over re tlo ba le ditsebi tse e le gore re tla ba re boledišana le tsona le bona ba tla ba go fa tlhatlho ye e tseneletseng fela ge e le rena tšatšeng la lekgono re tlo ba re iphopola fela re ba re gata ka godimo fela gomme re e swara ka mosela gore wena o tlo kgone go thušega le wena o tlo kgone go tseba gore kgweding e e sa letšatši lela la di-4 e sa letšatši la bone kgweding ya August 2026 na o ka dira eng ka mašheleng a gago.
1: You are listening to The Afternoon Takeover, exclusive on 011 Radio, The Pulse of Josie.
0: Zonge, Kiana Cabello.

0: are the Pulse of Josie.
1: A confidently lost ke Sabrina Claudio hona mogo 011 at the Pulse of Josie. Ke re fele yona ga jwalo nako la re re metsotse ke le 15 fela re na bile re ikela mola iring ela ya bone re mogo ka labobedi batho nke le tšatši le la nne ke di 4 August 2026 marago nyana fa be ke tloga ke go lemoša ebile ke go sedi moša ke re wena e le gore o mošomi wa šoma nako le nako go mo wena fela o lla gore wena ga o tsebe gore ka ba le gore na šheleng ya gago e dirang ga o tse gore mašheleng a gago a felela kae jale ke ile ka baka go fa dintlha ka go fa ditšhupetso mola le mola gore sa pele o dira se le se le se le se le se jale ke dumela ga botse gore ona pele o tšere maele gomme o tlo šomiša maele a o ko feeleng ona ka tsela yeo le gore ke go feele yona tsela ya maleba gore le wena go sasa o tlo kgone go iteboga le wena o tlo kgone go bona letseno la gago gore ka ba le gore na le dira eng ge le tsene ka morabeng nako e le rena e napele re iša mola ditabeng magagešo go motse gore go sa toba le tse dintšhinyana tse le gore na le wena re tlo sedimošetšana ka tsona ka morago ga irela ya bone gona fa go 011 the Pulse of Josie.
0: 011 radio the Pulse of Josie.
1: Re fela re go gopotsa gape nomoro ya rena ya mogala ka fa ke 0751329986 0751329986 wena ke gore se le re sonetse re ka se dira fa ge re na pile re na le hlogopoledišano yela ya rena e setse beile pepeneneng wena na pile o tlo re ngwalela goba o tlo romela VN gona mo go 0751329986 ona pile wa re botsa gore ka bele gore na wena a gago maele goba wena tshedimoso e le gore o na le yona kudu go lebeletsana le seo re tla ba re boleditšhana ka sona ka fa napile o tla bo re abela tshedimoso ebile o tla bo re fa maele re kwe gore wena e le gore wena ka mmono wa gago ka bele gore na taba ye re le mo godima yona wena o e bona jang. Ke labobedi ke kgwedi ela ya bo seswai kgwedi ela ya bo 80 jale se se tloga se bontšha gabotse ebile se šupetša gabotse gore ngwaga ona o ile magoletša kgole ke mo re jwang ba fela ba bolela bo mogologolo ba re ge e le dikgogo ke kwa tša mo ke dilake kwa tša mo ke yang tša mola ke tswang ga ke sa dikwa bjale se bontšha ga botse gore ngwaga ola wa 2026 re na pele re o garetlela ka sona seopego se ebile e segale re tla ba re keteka re tsene ka nakong ela ya setlha sa selemo setlha sela sa go fiša e leng yona summer days

mo ile gore ge tla ba go tla bo go dimo le fa se tla ba le mekete ko batho ba tla ba ipsina ba ya go dimo le fa se ba dira sela le sela le sela e fela tse ka moka ke dumela ga botse re tlo di dira ka polokego re tlo dira ka maikarabelo mo ile gore ga gona sengwe se ile gore ka mora gore tla busha re itshola gore ei nka be sanga ka dira se nka be le khono sa gore le sa gore ke sanjane ke na le sona re mo gona ke mo ga tshwala nna go la ga go nna go le ile gore ke lona the afternoon take over nna go le tsena nga mantaga go hlala bohlano ge rata fela iriela ya bo baby go hlala iriela ya bo selela na pele go topela yena a danya devs

0: Radio. The pulse of Josie. Straight from Johannesburg to the rest of the world. Hold on. This is 011 Radio. The pulse of Josie.
1: A call me every day ye ke lena la go shelo be ile gore be go filona ga jwa le yena a Chris Brown ana le Wizkid gona mo go the Pulse of Josie 011 ke lena go la gago la the afternoon take over ke le lore go di mongala ona ga jwa le go mo go pelona kwela rena e re metsotswe ke le so meta rufela re bile ke la mala iringela ya bohlano mo le re te ba re fitlile se ripen sa rena sa bofelo sa lena go la rena la le tshatse la le khono mora go nyana fa re bile le skutwana sela sa renya ke jeng fela ke go pla go botsa re ga sanga ra toga re kitima ka sona sekutwana sela sa rena jwala ka metla le matjati fela ga gona taba le ga go le jwalo ge ile gore wena o santjane ile gore o rata go ka lahlela kudu re lebeletse gona fa le go re nya ke seng ge ile gore gona le ile gore ka nnete o rata go ka kopantjiwa le yena go ba ka gokaganya le yena gomme o no dira se fela gona mola go 0751329986 na bile re ngwala mogala go ba ka romela VN rena na bile tlo re twi re jamolaita re go kenya moyeng re gatela pele go pelo re fa re bonyana ge ke tlo tla ke go ralokela tshe di teletseng yana tshe di bosana tshe le gore be di raloka ga jwa le dikosha a ke le ka tla go yena ka go nyetlela ka re bona ke rata gore tla re boledishane ka baswa baswa ba rena ba ile gore bana pile ba phetile tsa bona tsa dithuto ba phetile dithuto tsa bona ba na le mangwalo mola le mola le mola mangwalo go fapafapana ba toga ba shumile ka natla bana ba mola e le gore ba le ba feditse ba shumile ke nako ya gore ba humane meshomo tololo meshomo ga e humanege jwale ke rata gore na le wena re tla re bolele moso tsa tsena le no mo ile gore ka belo re gona ga jwa le re fele theletjo o re botse gore na e ka ba ile gore se se na pele se wa me jwang moraga di thuto tsa gago moraga tse ka mo ka maitapishwa le gore wa tshere gore o bo fitle mo le gore gona ga jwa lo ke a tsebe gore gona pele go builda le sela reng ke frustration ka gara ga motho motho na pele wa tlalelana motho na pele wa hlakahlakana o dira sela le sela mafelelong bangwe ba bona ba feletelo ba re tshe le gore ga di thabishe jwale ka rata gore wena moso a tshatsina le khono bolela le nna wena ile gore ka nnete o phetile tlo go dirile sela le sela gomme ga jwa le sela gore ke tlotlo go wena ke moshomo moshomo ga khumanege.
0: You are listening to the afternoon takeover.
1: Na pele bolela le ba so ba bangwe go mena pele wa belana maile le bona mo go ka re botsa gore ka ba le gore wena plan B ya gago ke efeng jwalo ka ge le gore nnete ke gore bontsi jwa rena ba so ba ile gore rena pele re phetile dithuto tsa rena gona le meshomo ya mengwe ile gore ga re rata go ka ikamanya le yona jwale bangwe ba dutse ka gae ba dutse malapeng ba dutse megoteng di strateng ga ba dire selo ebile ga bana le ka letseno le ile gore le ya direga tsa tshika tsa jwale ke rata gore wena e ile gore o yo mongwe ba so ba ile gore ke bolela le bona tsa tsena le go no abelana le rena di gopolo go mo re botse gore na wena ka moraga gatelelo ye le gore ke tsene ka raga yona ka moraga situation e le gore o ka gare ga yona wa iphela moraga gore o rute dithuto tsa gago fetse o bele mangwalo a lela mangwalo a mola le mola le mola le mola jwale ga jwale go dula ga gago ka gae e ka bele gore na go go tlisetsa eng e ka gare ga kelelo ya gago ka gare ga gopolo ya gago dula le rena gona fa go 011 re abelane tshedimoso gome wena na pele dira fela mo go 0751329 86 o ka romela VN go boka rongwala molaetsa rena pele re tlo bolela le wena twi gomme re abelana tshedimoso le baswa ba bangwe gore ba tsebe le bona gore ga ba noshi ebile ga se mafelelo a bophelo di a direga tse jwale ka tse 011 the Pulse of Josie the afternoon take over ya 011 a ke yona e le gore ga jwale o thaeleditse yona twi a go tswa ka mogola number 42 Andrew Street Sandton Wynberg Johannesburg.
0: You are listening to the Afternoon Takeover.

0: Adinova, lo ke lena la kosha moda ke na le go rutisha ona ga botse thui gona mo go 011 the Pulse of Josie.
1: You are listening to the Afternoon Takeover, exclusive on 011 Radio, the Pulse of Josie.
0: E tsile tshe fela metso tso re mpile rikela mola iringela ya bohlano iri ya ditaba go me go pula gore ka moraga fa ona le na re tla ba re khatlang bana ka lenane go re le ka gare ga a siripa sa mafelelo re le ka gare ga siripa sa mafelelo a sala nane go la rena la re Afternoon Take Over ka le tjatjila di 4 tjatjila ne kgweding ya August 2026 ile ka la bobedi magagesho ke dumela ga botse re tloga lipsine ka le tjatjila lena mo meshomongo le tloga le shomile ke a bona gore ke le ya maema e bile go iwa go di mo le fase gona pele go kitimelwa ka mebileng go kitimela di taxi renge go kitimelwa kai kai di e hailing gore yo le ke se petepete ke yona the peak hour mo ile gore yo le mang le mang yo le o itukisetsa go ya gae go ya montsengo ya go ikhutsa a ka ge le gore tjatjila le khono le petegile fela ke rata go le hlohleletsa ka nako le nako gore a ke re bolokegeng ka mo mebileng a ke re bolokegeng jwa ka re boela malapeng a rena re ya go ikhutsa 3 minutes before the hour 17 the gona mo